Tabi sapo angka pasan na perilo tamat kada tangai gaumu naia muala andre guru musampeang imajae muala imajengi apa iya gau sapo siunrong ijana na dicengi makko matoi na wanawae aja to mai gapau apa iya adae mai gabatuan na watutui di lamu apa iya dilai pawarra-warra tappo dosau tangai adae ia pamukuade de pagaga jana alampu ko menang apa iya lampu sapo temasarang ya Allah Ta'ala na iya nanapongi nawa-nawa patuju tapi sapo salamaki tapada salamaki.